lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw, pinagdadasal kita.

0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Handwalin ko rin ako ng TS.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa. Saka hindi ka naman kinalanong mo. Hindi niya rin alam.